0: Minga chumi tay tau. Kasna nali gu sentiri spa samuho panika. Nacha rigus pa lika wangi mang.
1: Arey arey chaita sa taninga pa samuho yani. Ama pinnais chaita ganya pa si. Kacha mo sa sun. Chhan pishun sa mar chay. Official liki royal chimbi. Tapa ako chill ka kuna. Ma kuzo kuna. Nya chan ki kansa te.
0: Nika ba kai pinnais tu mari. Tay tamay tu.
1: Yeah. Yeah. Sina kaja rishun gasta. Kuna siesta.